0: nga pyu ji ba su nyang ngwe ma utin de khane chu
1: nye nye che pye che che mi ri ri za ne gom chu chu de che ba su nyu ro che kyeb sa ma gu ra chu
0: ne che ne gu pya gyu me ba su nyen ta ge pyu ji ba su ji da nyu jin da chog chung a ya ja ine nge ngwe kim je ji me da ha le son to yu

long ngay khong ki tsum tui chi la. Ama kibi shi to chu. Khong li yundi da kui shab yu ba, tando kui chob shi to. Ngay ni pa xie cai me be ki ji to la. Ngay kili kili chi. Khong li zi to li e chu. Tui zu ringu ma chin ba, khong ki ngay kapu yu sung ki. Ngay kapu ka zi chung yu me shang ki xing ma shi. Nghe chua sao chi, kia ya yung kri sam chu. Yine chi il khuang kim za yue wu xin chu. Nga sim tu shi ra chung la, kante chi gome xin ma su. Che za nghe tup shi shi du, khuang sang ta tu tup chi. Ma ra robu to si che wii. Chung di khari me rang ka xin ki wii. Gime di sin gu shi ra tie jie, nye la gu ne ju to jie na mung gu si gi. Tando nga khala zan chu. Gime sim zan jie tin jie chi le. Nga nye ge tom shi yo zan. Nye nying le, chi zu neng xin chu. Nye mi de zi dung ke ce yu ne. Di ne jie tuk jie chi gu me bie. Na ge bi yin. Rang tiri chi lima chin lo pa yungu yubti nye xin ku yu. Yine me zide lo pa mungu yungu shi. Rang ma chin lo pa yungu shi. Yine rang chin bi yina. Lo pa nda po tu dile ma yungu shi.

0: Ati, Jami.
1: Jami.
0: Ha. Kodol rang kile ngap ye chegan al chui bsi. Kile ngap ye lim do ya da du kan zhe chui me ngang zo din da.
1: Zida.
0: Kan zhe chui me ni ye tong ma chu. Ye ni kan zhe chui me na ni mi na lian chi ri sa. Ta ni nim sum zhe chi ne lian chi ni mi do.
1: Ya me na ka ba ye ge zhi chi.
0: Din zhe ya wa a yu. Di mi chi be su la shi mi du gui. Mi zu ni ye chan di tang ki seng ma ri be a. Shi han yi na sam da ya mang zhe gi. Gong si ni mi ni na la da du dang ge ri zi xie bu ra ba. Ta ni mi ni ge tu zu yue zang ge zhi chi ba gyun di ri ba.
1: Ri.
0: Kawagyo, kawagyo obche.
2: Kamsa.
0: Uloi, kamsa. Nga sa o koma ngon kyu shiga yon nyeg suja mingi. Kena zu gongsi nima sumnal dadu tanggir sungki ine tanda.
2: Nye de kawagyo obche, tangli ma chebe to tesha.
0: Gongmo sunro, kena zu no na mecho. Nga kena zu gongsi sheba jo mo chung. Kena zu katu sheba gyun bi ina.
2: Kesi ru kawa nyebi, gab tu du pomchi ke kawa linsu. Kesi ya masangu ne kawa shiasu.
0: Lis, toshi na.
2: Kesi ma shi.
1: Jami, karishe do.

초슈르 난도 게베 저리 땅위 초주 주련 톱체라 보신 송다 콩도 취신 왠야 철주 슈르데 능주기 뉴베 워타 차나기 서시 셴부 예베 보신 지신 태주 무도기 장위 철세 르부 셴멘 젠키 람쇼르기 보신 남 송기예 Shazen che uwe kuryo ta chwe topje ra na gui ki zishin ki loma nam kya chi cha ra lo zi cha la ma ra kuk be cui ki kishi yu. Loma le chu sa du, lo ngui su, Shazen chubi yu ba ta. Chal ju pab du, lo zi re chu di cha ne, di ma ta du ma ra sa chin di, lo ngui gambo lo kyu ki yu. Chu di sa jo we ce na, lo me ngui ki gen ngui cha mu cho ya, Long Wen Su Sarge Yong Yuro Gango Poching Titan Dunne Wen Juru Nuba Tun Yuro Pendo Yu Chepji Tu Sashi Tuo Cherju Suju Jin Tuki Yu Zixing Tsu Rang Rangi Tablam Jene Kalong Chue Tu Chudu Chilu Chibata Chulang Tida Leng Yuru Chungne Chudu Chobale Jinrim Chegi Yue Jing Tara Chaba Poki Yu Cherju Gyuju Chubata Gyuju Mang Tu Dube Zangju Ta Babju Cha Zhoxing Yang leng yur qi ni qe zhin chuba jie, ti dara kur yu yang yang qe ba li, jian feng zhi yu ki ca gui qa na ling ti ra sam pi jie bi su ju ji yi. Dor na, qa na gi gya ji gya ju zam ji qe ju ni, zi xin rang wei ki qu du ta leng yur qe ba li to ba xi shi. Ti na, ca gui qa na gi qu kur yu ti ni rang ga rang su qe bi kur yu xi shi. Ti, Charnagi Gengwe Cho Sojong Zeba Kangshik Charnagi Namshi Tonyom Chee Ne Cewe Charnagi Mingsegi Gigamte Rangsoor Nedab Chee Yue La Tishi Mii Rik Ta Rengchung Kuryu Gokwe Ne Sangjo Kuryu Yongwa La Tewe Nubadun Yue

0: ngay shib shi nam gyu di ngay bar du yak bu gori.
1: Rang di re khan nyen ba la. Yak bu du.
0: Oya, u zhi la. Pei da.
2: Da gyu shi gyu shi.
1: Zhen nang a zhu yin da, qi zhu ma shi la.
2: Ha gos.

lü tuong ne bang ngar tang chang xia xik tong yu ko be guok la tu mi ti de bu ro nü zi pu gyu me be tam jia dian bu xia

0: rar nashita kimdu. Sukhoxia.
1: Ngone sukhoxia. Just dile shugin da lutin.
2: Yong mari. Pukdi geni yong mari. Gen, kyeni yong gu mari. Nga tangzal hemi yi. Nga tangzang yi. Nga ki pukdi geni yong mari.

ne gabri nam thi gyu sa ja kha ji le chab sim sim yang na zhu cha le phab gyu tha ti min sa ne kha le zhe ma mu khur gyu ma won chu su ni chu sa si ring rang jong ki ning che sa ja mang che wa tha si ji lu gyu cham du chen gyu na chu sin ni chu tha she gyu gi sa ne kha le sa si nu se ni ge jung che wa tha lak ba to yin na si ji gi zhong tha ning che me do zong lo ge lo ja tha lun ji chon na je gi sa ne kha le sa si nu se ni ge de che za min gyu re do xiam ni ya xi zhen wen de kha ji si ro na 城关区来这么忙不过的就出现一场军人的你是怎么对于爬着轮住来这么忙不过的就出现一场军人你是怎么对于爬着三柱子这么忙不过的就出现一场新的军人你是怎么对于爬着坎巴这么忙不过的就出现一场新的军人爬着 Nedong la jib mambukho ne rimsi nam tibyo chose ngcha chungni ne nishu sabdun pari. Chongge le jib mambukho ne rimsi nam tibyo chose ngcha chungni ne nishu sabdun pari. Kongga la jib mambukho ne rimsi nam tibyo chose ngcha chungni nishu sabdun pari. Chogyi le chab simsim pabyo chose ngcha choksum ne nishu sabdun pari. Medo le chab chung pab ne rimsi chab simsim pabyo chose ngcha chungni ne nishu sabdun pari. Nang zong la nam ti piu, chua se ngcha jok sum ne nishu sab duin par. Karub la nam ti ne rim si zhim mam kur gyu, chua se ngcha

Tirin, Chachu Huan ki se chowar chinne chandu lo tu, nam yun shin chukara yegam kiri mebara, tile togdi gamza chamu kiri yu. Teni kondzu, tuanjian shi zhubkyuro, chaji angsar chigi yu beshi. Chang suyo ne nin sum suwe jesu, Chachu Huan muri ti, chichu churu loba ne sungdi, chiru tu se chowar chinne. Chachu Huan ki, ne zui cha tuana ma to, ji cha ra gomu gara zhubu me. Cha gong ki che chung zam ki gong do te ni, Chachu Huan ki zi dong ki ning ju te shi. Deng nung ki ge san tuan pa te ya, kwan zu pa ma cha ba ra ga na la la pe we gen ki shi. Gong do tang pa ti dang wa ne sung di, Chachu Huan sazu nipo ro le gui ka se ting se yu. Ko nipi ri myo ngang ne gong rum ki yu. Chachu Huan ki niri ri gong gang ri don top jing, jirdan chan jik nang tu gong ni ne si para don ki yu. Chachu Huan kyushu nipi kyun gong sum rum si yue jing, te le rinpo ro ma zong wa ra ku ni la Chachu sum ge ju yin ba chun top. Tui tie gup su, nye gor ki chumi tsu, judu ki tsuwar ya, to sun yu chenpo che la. Cha zan sa ra, kandub jidub ki jar ki me. Teni, yang zong ki me tsu, loma ring tu titara che ne jag be, kumshi shi shi. Ka yin sina, cha zhu huan ni logo xin tu chung uwe, zhongu chenpo shi lan ya, can ne ka che di pu zhugu yu. Gongu rumbe tui gup su, chui zi ni, Gyugen zo di yin tu, kesi gong chanmu chak tse, gong rum gyur cha gyu te ya pam nye su zhug yue. Gong rum du, chue nyobu yongwe che tu, tu zu chu zu jik re song sam la, cha zhung huan ki gong ara alo ting re kya gu. Timin mang chi we tu su, gong so we le kwan ara xue ne gui zam yam mi chi. Gong rum gyu te ni, tu yun ring xin ga zi chi we gyu rim si re. Chachu Huan kyushu nipi penchun pala zesim changre chizwe te ya tukup te rin nguese te we te batu. Chachu Huan ki se cwe du che zhe cup cup che jing tuzwe tungshu nang tu chupa gya tu ba che gu. Te we changne ka che di chuzwe jingne ni nang chun yinji na lo gu. Gyumze ni kim zang tu game zhe do ngang gu ne te yu shi. Chachu Huan ni qin lin ki luri sabab chung ma we rizui kuyo tu chodyo che jing. Digui ni qin lin tu jiga tsu nga xue ki kuyo guan ti shi. Chaba ya jie tui tang lian tu tu do ngang pa bu. Tu gup te ni Chachu Huan kyo xiu ki to sun che xiu che be tu zui di yin ba ta. Huni ki du ri jie ting nyung tu dong ki yue jing. Gong a lo che be le ga ya chi ki me pa shi. Timin, Chachu Tu, Nye Ting Ji La Chu Zui Sum Nye Ne Du Ki Yue. Kwanzu, Kandub Ji Du Ki Gui Zam Yang Mi Ji Ba Ra, Subu Shibu, Chachu Nam Go Kandub Ji Ki Yue. Kesi Gong Lumba Cha Tse, Ti Chachu Si Zhou We, Jing Nian Che Si. Kwanzu, Chua Ni, Gong Rumba Ta, Se Cui We Pa La, Da zhou xing. Ti rin ku ni ki, la ri ya chu ga ra ye gam to ne yu gu yue. Ka yin si na, ma wun bi mi rin we tu su, che zhu gong le tu yu yin za shi. Tan de kyu shu ni bu te ya, kan kyo kung shu nga bu kim shi shi tu gyu zhou gyu shi. Te du, cha zang ku to bu ro gyu zhou we. Ta ni, tan da ne go zam di, cha zang ki shi ge te kue che zhi ri tong we tu su li mi.

chaju tsama chueba kya ne dema tangme ngang tsanglo yong tupje. Gup gup su, chaju huan pama nyebe, che nga chaju chungshue la se terwa ma se. Tewe, shir se cwe shu kya che mang tu tong yue. Nindara tsangdo zhongwa chide mang shue su, tema dun ne guzam sindi yue. Tidara che na ya, chaju chungshue ti ngar xin top chungshue shi. Subu nyam xianwa yue be, daktu chaju genshu nyebe tupzu kwan na che la. Tie gan la tu yu jing bo ro, su ju ma dan wei wang ki, nin zhang nga lian pa jue wa ra, suo xiao ru xie.

ame pangke nang du dwe jing. Lo ni ma le para pangke nang dwe gi yue. Qin lin gi ji ge nam shi cho zhang gyun do che uwe. Lu bur tu cha pa pa pa te. Zhu bur ser gi lu che kya cha ma nye tu ma ro zhu gi yue. Te le sar ge zhu zhu gi ce so la nye da dong gi yue. Nam shi ten zhe gab su pen zun tam gyun ngang ne chue kuk dap cha ju te ni ho che shu shi shi.

Dawa shibe rungshur nang tu, gya jang yulu gye xing. Gya jang gi me do tila ya, dama me la, tiwe chi xin me. Wen yang tini, che ju cu ga shui chi si tishi. Chiu le mara di, po ju te zu gole ta, jingbo mar do yin be cha ne, ming ti dara toba yin la, ti subu rin zi

ngayi bebe gensim tonne, dang tang mima la gen kur goyo ba. Ma la digi junbe rindan tuyenyere tajong che goyo xing. Mima dewaran zinbe peki gi samlo tenboro zongne, tonda par sum to. Mima gi cho su tenboro langne, che gya che we mima gi zawe kebe ngon yoro ta songyong peki je yabu yongwa che kara. Manzoy tuyengwen dendi chumne, mirinka ga manzo gi tumna ta ginang denja nawa che sampe je bara tuyodo tong goyo ba. Seriktan tuyenbe, tabju duenda kondu cho ba che goyo xing. Ngoido dian cui gyungkyong chibar ta, takjie simju chikyu tarbe don wa, rando ngang maagi gui gu xedo ta, maang la tabju ji wa. Chui mui chudun lam su zizun nebu shu wa, maangzu ta jikdu ni jikyu ryu wa che di, tabju dian ba ti, serik ta tuan xing maangzu yin ba ta, la dara tajidu to ba, chawan ju ba ti, chimdun yin la le ju chi wa che che gui ba. Kamzi ngoido gi ju ju sambu tarbe don gui xing. Ju ju su na, sidun le ji yaakbe, ran yu zhong dangwe ki gyungkyong lume ki, Jujuu lezu donwa ta tuyengyu chajuru tamzin chebe. Jiong yongi kong tsangme tangsui sisui ta jizu gi jujuu sargyang du kyurukyu. Gyaji lejibe, jujuu sambo ngarwe tarbe don guba ta yang takbe sidun leji dawa ti ngwado dianzui gi sibri chajuu to ngwabara che ne. Mangsi diwa ta pula penba, penze ngwe tuyomba je gi chawa mangzam zhubdi. Jigib shuji Xi Jinping gi kagwe kejian ta tang zhuyang gi tabju guji pyo tu la dara tuyengyu tajidu tuba che guwebe nesu na washi. Wanju zhengki, ngay baru du lege nyubat ha chuse toro dangdi. Pyeongchong yurin digwe ta byuda kongbe yongkyuro lege nga leche wambyugu. Chi yongki duxie tenpo zuba ta, ngaji paru sumtu chi yong la shikne samshi ta tabju duyendi. Jigib shuji Xi Jinping ki pyo la seryo naowe, denlin ta, kongbe, genkam, tanzam topji je ki tuenjin shire gundi dangto, serdip gingin top to ne, zudu shire penje tuenjuro gundi donggu. Sardu yi samlo tenpo zuba ta, rangwe sarje nyingdo tonne, nezui sabara simjo ta, nezui sabar takju che ba, ceritam tuyenbe lege lamsui cuship che di, nyamnyon samboro lobjong che ne, rang sagwe ta, rang cembe le rionka la, penje ngwe tuyenjoro gelin che gu. Chokdu yi changze toru donggu, lobjong huda che ba ta, sije ma la tuyzan sui di, juandan jenshi chagyuro zunen che gu. Rengrin le ne denzong che gu, changbu mi che ba ta, denbe le zhubne, Pyo ki benjuro ta jizu pekin jokyuro rengnyu kanyu diongyo be nesu na yubshi. Wanju zhengki, ngay baru tu lo den gyuwa mebara, cho yongne tang nengyong che gyu tabju gyu jika ladara nengbo che ne, lo gara shungzhang ki lejiba shi che gu. Jue zang rangdom ki duxi, denzu chiba ta, ruisung gogbara, mikse rengxin kanyang mebe samu denbo zugdi. Horzun chenpyo, jue zang rangdom ki chepsi kuryu jik doy gyu ba ta, yang takbe wangje dawa zu gyu xing, Wangji Xiongchang ta, Chimdun, Mangchi, Juzang jie ki guanne jue gui ba ta, Renggui ngang, Dang Qinang ki da gui tanglian che di, Kongzhen dengmi Juzang ki chepsi rang da nguan toba che gui. Laksam Juzang ta, Tepa Kulian toba che gui xing, Laksam ni Juzui ta, Juzang ni ne da, Tepa Kulian ni genzi jie yinbe. Jie Xue Songzhe ta, Kaxie Tuengyu, Zhongzhu Nyamzhe so toba che ne, Yang Takbe Sidun Leji da wan zu gui. Rimba dengwen ki, juandang le xingne lejiba gujue ta, lejila xingne dingzu che di, shirimne juandang denbe lejiba rimboro gujue che to. Juandang ba burdu tuyantobe le

0: Gukun, tante tuyul le ne, rantando geje gorje xeya gabuduwa. Rangge tega nga guchang tsuesle nga tagriwa.
1: Chibi la, nye shuya tagra hangi.
0: Ha ha ha ha ha ha.

0: Mina, kitu di antinge ral khatyu trechu ning chibishtu.
1: Mora ma jong kho ni ma khase ji lu bu tu nyen nyen ga na ga che ga yong ji kitu di chung de ne mo rang ge de yu ran le mi shira du nga cha zi ge yin ski che zan ti nga trechu di kwa le nyen le nu mo ju i ne mo ran thon ne mi shira chi ge che zan nye be de da de bi jie lu mo ran lo le su ne nye kitu pa zhe yi
0: nga mi shi de ni ngur be.
1: Жан то юкири, не сая то зленка чинку.